Yeah.

0: kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: RJ's Sunday Jam will be back after these reminders.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
1: Bravo!
2: Vroom, vroom!
1: Bravo!
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Pwis tayo, ayos ang buto.
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard.
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

my world. We would treasure each day that occurs.

0: Fantastic. Frank Sinatra.
1: RJ's Sunday Jam will be back after these reminders.
2: Umaandar pa ba yan?
3: Pagsik to. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang panya.
2: Bravo!
3: Vroom, vroom!
2: Bravo!
4: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling bumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Lunes na naman po, mga kababayan, mga kaibigan at mga masugid na taga-sabaybay ng ating pampalatuntunan ng pulso ng sambayanan. At siyempre, unang araw po ito ng Linggo, kaya lahat dapat salubungin natin ng may ngiti sa labi. Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Lunes ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi. Sa lahat ng dako o sulok ng mundo kasama ang ating mga ka-senior citizen na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan at yan po ang aming kasama sa araw-araw na pananalangin. At syempre, si Don Pepot, hindi po boy atrasado, pababatiin po muna natin.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mamayang alas 8 na maga.
0: Yes, at ang mainit pong issue na ating tatalakayin at ang pinag-uusapan ngayon sa lahat ng sulok, maging ito po ay sa mga kapihan, palengke, ha, yung sawakas. Mm-hmm. Sawakas, sabi po ng ating mga kababayan, ay tila makukulong na si Martin Romualdez, dating Speaker of the House. Pero yan po ay nananatiling haka-haka lamang sa ating mga kaisipan na baka, ha? Sapagkat may mga naniniwala at meron din pong hindi naniniwala. Sinasabi nila na baka yan ay isang drama lamang, isang palabas, isang teleserye na ating panonorin na aabangan, ha? Lagi po ay aabangan ang susunod na kabanata. Sapagkat sabi nga po, kapag, ha, ordinaryong mamamayan o isang mahirap na mamamayan Pilipino ang nagkasala at agad-agad ito po ay kulong.
1: Mm-hmm.
0: Ngunit kapag mayaman, makapangyarihan, aba, teka muna, I am sick, doctor, I am sick, hospital muna. Ha? Hospital po muna, ha, kapag mayaman at makapangyarihan. Tulad po ni Secretary ng DPWH Bunawan, ha, hospital muna at nang ilip, ha, yung kanyang kaso.

0: at gawing siyang state witness, abay, nakatayo agad. Diba? Nakatayo agad. Ayan, mga kaibigan. Pero, sa kaso po ni dating speaker Martin Romualdez, na tila ito ba ay nagkataon lamang o bahagi ng eksena o script na nang iseserve ang warrant of arrest ay nasa Cardinal Santos Hospital na agad. Mm-hmm. Ito pong si dating Speaker Martin Romualdez. Nakakumpay na agad, ha? Ngunit base sa mga doktor na tumingin, ay tila normal naman ang kanyang mga vital signs, di ba? Mm-hmm. So, wala siyang high blood pressure. Pero bakit bigla-bigla paiba-iba raw ang kanyang blood pressure, ha?
1: Hindi makatayo
0: at tila, ha? Masama ang kalagayan. Mm-hmm. O yan po ay tila paniniwalaan o hindi ng marami nating mga kababayan, o yan ay bahagi lamang ng tinatawag na Achtung, ha? Sa German, Achtung or acting, mga kaibigan, ha? So yan, mga kaibigan, na sinasabi ang dating speaker Martin Romualdez diretso sa Cardinal Santos Hospital habang inuutos po ito na dalhin sa payatas, bigla nagkaroon ng bagong development at ililipat sa UPPGS. Na ngayon ay maring nasa UPPGS na ang dating speaker Martin Romualdez. Ha? At ito ay mananatili po sa UPPGS until further notice, ha, ng ating pong sandigan bayan. Sinasabi nga natin, ha, na mayroon pong sinasabi na ang lahat ng akusado ay may karapatan kung kinakailangang magpagamot. Wala pong detainee na hindi pwedeng hindi pagkalooban ng tinatawag na nauukol na paggamot. Yeah. Kaya si Martin Romualdez ay karapatan niya kung siya ay may karamdaman na magpagamot. Pero kung ito naman ay drama lang, aba, bakit hindi mo harapin kung ikaw ay nagkasala o wala ka mang kasalanan? Dapat ikaw ay humarap sa kinaukulan, sa ating otoridad, at doon ikaw ay magpaliwanag. Mm-hmm. Di ba?
1: Yeah.
0: Ngayon, habang ikaw ay inaakusahan, dapat diretso ka, manatili ka, katulad ng ginawa kay Senador Marcoleta, na kung saan pinusasan, ha, pagkatapos ay nag-mugshot at ikunulong. Oh, bakit? Mm-hmm. Ikaw ba ay naiiba kay Martin Romualdez? Ikaw ba ay naiiba kay Mike Defensor?
1: Mm-hmm.
0: Bakit tila may special treatment at bakit agad-agad diretso ka sa Cardinal Santos Hospital? Dahil alam mo o alam mo ba na ikaw ay isiserve ang warrant of arrest sa iyo? Alam mo ang script, dahil kung hindi, hindi ka didiretso na tila nagkataon o gusto ninyong palabasin na nagkataon na ikaw ay nakaramdam ng hindi maganda, kung kaya ikaw ay dumiretso sa isang presidential suite ng Cardinal Santos Hospital, na sinasabi nga ng ilang doktor na hindi dapat gamitin ang ospital, ang pagkakasakit, ang mga doktor bilang pananggalan upang ikaw ay makaligtas.
1: Yes.
0: Diba? So, maliwanag, ha, na ayaw mong humimas ng rehas na bakal. So nakikita na po ng taong bayan, maliwanag pa sa sikat ng haring araw, yung tinatawag na selective justice, mga kaibigan, na ang ating hustisya ay may pinipili at mayroong agad-agad ay nilalapatan ng kaukulang parusa, kuminsan kahit wala pang due process ay ikinukulong na agad, lalo kapag ikaw ay isang mahirap, yung po mga tinatawag natin mga vendors na naghahanap buhay lamang, ha? Yes. Na ang tanging kasalanan ay dahil sa kakarampot ang kanilang puhunan, kaya sila ay ayaw magbayad ng pwesto dahil wala silang ibabayad. Pero ano ang inyong ginagawa? Hindi pa man ninyo kinukulong. Ang ginagawa ng mga otoridad, pulis, ha? Ay hinuhuli na, itinatapon o kinukuha ang paninda na parang hindi alam na yun ay inutang lamang 5-6 sa mga Bumbay. So, inalis na ninyong karapatang mabuhay, inalis nyo pa yung tinatawag na due process.
1: Yes.
0: Kaya dito nakikita natin na ang hustisya natin ay selective. Selective justice ang pinaiiral ng kasalukuyang administrasyon. Diba?
1: Yes.
0: Kaya lahat po, sabi nga, dapat may equal justice. Yes. Dapat pantay-pantay ang pagpapatupad ng ating batas. Kaya nga po may due process.
1: Yes.
0: At dapat idaan sa tamang proseso. Walang pipiliin. Lahat po ay dapat dumaan sa tamang proseso. Maging ikaw ang pinakamakapangyarihan, ha, sa bansa, o ikaw ay isang ordinaryong mamamayang Pilipino, dapat pantay-pantay ang pagpapatupad ng batas. Kaya po kayo na kikita, kaya nararamdaman ng taong bayan na ang ating hustisya sa ngayon ay tila may pinipili. Kapag ikaw ay nasa posisyon, maluwag ang batas sa iyo. You can demand. Hindi, ayoko munang makulong. Dapat ospital muna ako. Ha? Yes. Ilang beses na po nating nakita yan sa iba't ibang mga politiko na humahawak ng mataas na posisyon, na bago makulong, bago mailagay sa rehas na bakal, mas minamarapat na yung tinatawag na hospital arrest. Sa ospital sila nagpaparaos ng kanilang maaring parusa. Kaya yan po, mga kaibigan, ang masakit na katotohanan sa pagpapatupad ng ating pumbatas dito, ha, sa Pilipinas. Wala pa tayong ulat, di ba?
1: Wala pa po.
0: Okay, so yan po, mga kaibigan, ang nakikita ng marami nating mga kababayan. Yung tinatawag na hindi pantay-pantay na pagpapatupad ng ating batas. Maliwanag naman po, ha, na tulad din ngayon ay tila pinagtatalunan diyan sa impeachment, na nung una palang maupo ang ating presiding officer, Chief Escudero, sinabi na niya na 16 votes ang kailangan para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Bakit hanggang ngayon tila pinagtatalunan ng tila BOBO na senador o mga senador na kinupilit, kinu-question yung 16 na boto, sapagkat yan po ay maliwanag na nakasulat sa ating saligang batas, at even yung mga yung mga nagsagawa po ng ating konstitusyon ay nagsasabi 16 votes ang kailangan, hindi bababa sa 16 votes. Pero bakit pilit kinu-question nitong si Erich Tulpo o Erich Sylvester alias Erwin Tulpo? Pinipilit nilang questionin dahil hindi sila aabot, ha, doon sa 16 votes, kaya kinu-question nilang pilit. At sinasabi nga, maging yung tirador na si Ombudsman Crispin Remulla ay nagpupumilit makasungkit pa ng tatlo sa minority. Nawala po si Senator Loren Legarda kasama ang kanyang anak.
1: Yes.
0: Nawala sandali itong si Cayetano na ngayon ay nagbalik na po ang magkapatid na Cayetano. Nagpunta lamang po ng Singapore sapagkat umiiwas sila ha? Dahil nga sa gusto nila na sungkitin at bingwitin itong mga ilan pa na nasa minority para makumpleto nila ng sapilitan. Ha? Hindi sa gusto ng mga nasa minority, kundi para sapilitan. Kung hindi, kakasuhan ka. Nasaan ang tamang hustisya? Nasaan ang tamang pagpapatupad ng ating mga batas? Yan po ang tanong ng marami nating mga kababayan na nangangamba, sapagkat kung yan ay nagagawa sa iba, ay maaari ding mangyari kay Don Pepot, sa inyong lingkod, at maging sa iba pa nating mga kababayan na naninindigan para sa tama, naninindigan para sa katotohanan, na nakikita mismo sa inyo ang inyong pagtaliwas sa sinasabi ng ating saligang batas.
1: Yes.
0: We create laws to achieve peace and order. Kaya tayo lumikha ng batas para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan.
1: Yes.
0: Pero ano ang inyong ginagawa? Kayo ang nanghihikayat ng kaguluhan. Pero meron tayong papapasukin muna ng pag-uulat
1: napa
0: mula sa ating kasama
1: Chonayu.
0: Chonayu. Asan ka na ba, Chonayu? Ha? Ano nga ba?
1: Indian
0: businessman maglalagak ng negosyo sa Pilipinas. Ang dami na, Chonayu, na nagsabi na maglalagak ng investment sa Pilipinas. Nasaan na? Pero baka ito, ituloy mo, Chonayu, sa iyong ulat.
2: Naging matagumpay ang dalawang araw na pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa BRICS Summit na ginanap sa New Delhi sa India. Ito ay dahil sa nakakuha si Pangulong Marcos ng mga commitment mula sa mga kumpanyang India na palawakin pa ang kanilang operasyon sa Pilipinas matapos ang serye ng pulong kasama ang mga business group sa Taj Mahal Hotel. Kabilang sa mga nakuha ng negosyo ng Pangulo, ang operasyon sa agrikultura, healthcare, digital payments, aviation, artificial intelligence, telecommunications at iba pang industriyang nakabatay sa teknolohiya. Kabilang sa mga kumpanya nakipagpulong kay Pangulong Marcos, ang Aison Group, isang conglomerate na nakabase sa New Delhi na may negosyo sa agro-technology, healthcare, telecommunications, information technology, renewable energy, business processing o process outsourcing at insurance. Target ng kumpanya na palawakin pa ang operasyon sa tatlong pangunahing larangan: agricultural technology, healthcare at BPO, at digital infrastructure. Nangako ang Aison Group ng $75 million na bagong investment at pagpapalawak sa kasalukuyang investment nito sa Pilipinas na inaasahang lilikha ng humigit-kumulang 2,000 na trabaho. Kabilang dito ang iminungkahing $50 million na agro-solar project, healthcare at 24/7 teleconsultation service at $10 million na pagpapalawak ng BPO at global industry sa bansa. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa NPCI International Limited upang isulong ang kooperasyon sa digital payments at iba pa. Ako si Chonayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chonayu. Isunod natin ang pag-uulat ng ating kasama, Jojo Sikat. Mga kurakot sa BIR, pinatutugis ni Senator Bam, online seller at mga maliliit na negosyo, kinokotongan. Yan, mga kaibigan ng katotohanan. So, Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Pinatutugis ni Senador Mamakino sa gobyerno mga kurakot at opisyal ng Bureau of Internal Revenue na nangungutong ng milyon-milyon mula sa mga maliliit na negosyo at online sellers sa pagdinig ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship na kanyang pinamumunuan. Iginit ni Senator Aquino na kabilang ang mga BIR sa mga ahensya ng gobyerno na madalas ireklamo ng mga maliliit na negosyo at online sellers. Ayon kay Senator Van, dapat alisin na ang mga korupsyon na tulinit ng mga empleyado na humihingi ng lagay para mapabilis ang proseso. Sa hearing, isinumbong ng isang Philippine Chambers of Commerce and Industry na patuloy pa rin ang katiwalian sa BIR kung saan kumikita ng milyon ng mga examiner mula sa entrepreneurs. Ito'y kahit may kautusan na mula sa mga pamunuan ng BIR na suspindin na lahat ng field audits at kaugnay na operasyon kabilang ang paglalabas ng letter of authority o LUA na nagbibigay kapangyarihan sa revenue officers na i-audit ang book of accounts ng isang taxpayer. Ayon kay Yolanda de la Cruz, PCCI Vice President para sa National Capital Region, nakatanggap siya ng LUA mula sa BIR na humihingi ng kabayarang 6 na milyong piso matapos niya magbukas ng food processing machinery company. Pinakusapan lang niya ang mga tao ng BIR na magbabayad siya ng 600,000 pesos ngunit tumingi siya ng resibo. Pumayag ang una examiner na nagpunta sa kanya ngunit tumingi naman ng parte ang iba pang sumunod na examiner. Nagtataka naman si Aquino kung bakit patuloy pa rin ang ganitong kalakaran kahit sinabi noon na ito'y itigil na. Ayon pa dito kay Senator Pam, kung kagaya ni De La Cruz na isang opisyal ng PCCI ay nakakaranas ng ganitong katiwalian, paano na yung mga maliliit at bago mga negosyante? Bukod sa BIR, binanggit din ng senador ang Bureau of Fire Protection at Food and Drug Administration bilang ilan sa mga ahensya ng gobyerno madalas na nababanggit sa mga reklamo ng maliliit na negosyo at online sellers.
4: Ngingikil sa amin, we are willing to.
5: Thank you, ma'am.
4: Thank you very much.
5: Si Miss Yolanda ho ay napakatapang. Marami hong nagsabing gusto nilang lumabas pero last minute nag-back out trend, no? Pero si Miss Yolanda po nandito, napakatapang. At palagay ko ano na yan eh. Yung pakiramdam na nasa sukdulan na po ito, no? Parang sumusobra na, grabe na, di ba?
3: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ, Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Totoo naman, ha, yung sinasabi na yan. Maging yung mga ilang mga pulis na nasa kalsada, lalo na dyan sa parte ng Divisoria o malapit sa mga pamilihan na kung saan may mga sidewalk vendors na tinatawag. Yung mga ang daladala lamang ay bilao, o kaya ay kariton na nandoon ay kanilang mga paninda. Mayroon pong mga nangingikil, ha? At ang masaklap, kapag hindi ka nagbigay, huhulihin ka at kukunin pa yung iyong paninda. Yes. Dapat na pong matigil ang mga ganyang uri ng pagpapahirap sa ating mga maliliit na mga negosyante. Yes. Ha? Kailangan maglaan ng ating gobyerno ng dagdag na lugar para kung saan pwedeng makapwesto ng halos walang bayad o konti na lamang ang babayaran para doon sa mga maliliit na negosyante na bila-bilao lang ang paninda na humahanap lang ng pantawid gutom.
1: Yes.
0: So, meron po tayong susunod na pag-uulat mula kay Romel Madrigal, 41 bangkay ng MB June Aster dumating na sa Coron Search and Rescue pinalawak. Ito po yung nasunog na barko. So Romel Madrigal, ibalita mo.
6: Dumating na sa Port of Borac sa Coron, Palawan ang 41 bangkay na na-recover mula sa MB June Aster habang patuloy naman pinalalawak ng Philippine Coast Guard ang search and rescue operations para sa mga nawawala o posibleng nakaligtas sa insidente. Ayon sa PCG, dumating sa Pantalandakong alauna 20 ng hapon nitong September 30 ng mga 10 ng mga biktima na na-recover mula sa barkong nasangkot sa insidente sa karagatan ng Coron. Kasabay nito mas pinigting ang paghahanap dahil sa posibilidad na may ilang pasahero na anod o napadpad sa mga isla ng Mindoro. Nakipag-ugnay na ang Coast Guard sa mga local disaster risk reduction and management offices, mga barangay sa mga baybayang lugar at mga lokal na mangingisda upang makatulong sa pagbabantay at pagbibigay ng impormasyon. Nananawagan ang PCG sa mga residente at mangingisda na maging mapagmatyag sa kanilang paligid at agad i-report ang anumang makikitang posibleng survivor o nawawalang pasahero. Kasabay nito, pinalalahanan ng publiko na beripikahin muna ang impormasyon bago mag-post at makibahagi sa social media upang maiwasan ang maling impormasyon at dagdag na pangamba sa mga pamilya. Tiniyak naman ng PCG na magpapatuloy ang retrieval operation sa identification ng mga biktima at investigasyon upang matukoy ang sanhi ng trahedya at maitaguyod ang pananagutan. Para sa anumang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Coast Guard Office o Barangay Hall. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Wala na, no ha?
1: Wala.
0: So, yung sinasabi ng Sandigan Bayan for further notice, aba, kung halimbawa dalawang taon, bago matapos yung 2027, ha, saka i-release kasabay ng sinasabi, no link, wala siyang ebidensya na magpapatunay na sangkot sa korupsyon. So, naparusahan ba? Wala, di ba?
1: Yes.
0: Oh, samantalang yung iba, iintayin mo sa loob ng kulungan hanggang ikaw ay mapawalang sala. Katulad din po nitong si Senator Marcoleta at Mike Defensor at mga kasama na ngayon ay nabigyan ng pagkakataon na makapagpiansa. Kaya maaring makalabas na sa kulungan diyan sa Payatas ito pong si Senator Marcoleta, Mike Defensor at iba pang mga kasama. So, pwede nang ilagay dyan. Si Romualdez, solo na siya dyan. Diba? Yung mga mahigpit na tumutulig sa kanya bilang isa sa mga mastermind na saldi ko, dating Speaker Martin Romualdez, at sinasabi na di umano maging ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. sapagkat siya ang huling pumipirma para maging batas, para maging gaa ang ating national budget.
1: Yes.
0: Oh, yan.
1: Magkapondo.
0: Kaya, hindi po mangyayari yan kung hindi nilagdaan ang gaa sapagkat pwede naman po na mag-alis. Ha?
1: Pwedeng ibito eh.
0: O, pwedeng ibito ng ating Pangulo katulad ng ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 90 billion, kundi po nagkakamali ang inyong lingkod. Ibinito,
1: 95 billion.
0: O, ibinito ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sapagkat maaaring nakikita niya na sobra na.
1: Yes.
0: Diba? O, pero ito nangyari hindi lamang sa isang beses. Kundi simula noong 2022 nang siya ay maging Pangulo, 2023, 24, hanggang 2025. So, hindi ito isang beses lamang. Kung isang beses, maaaring nakaligtaan o nakalingunan ng ating Pangulo. Pangalawa, aba, medyo pagdududahan na. Pangatlo, aba, hindi kaya sinasadya? Panlima, aba, lalo naman. So, yan naman po ang sinasabi ng marami po nating mga kababayan, hindi po ni Tita Carmen Ignacio. Tayo po ay nagbibigay lamang ng ating pansariling kuro-kuro opinion sa mga nangyayari. Base po sa pangyayari. Eh, sinasabi nga na selective justice eh, di ba? Na parang pinipili lahat ang aakusahan. Yung impeachment ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay nawala, na-dismiss. Diba?
1: Walang substance yun eh.
0: Oh, wala raw substance, sabi. Oh. Ngayon, may panibago na namang impeachment tila sinasampa laban sa ating Pangulo. Pero bakit yung kay Vice President hanggang sa huli. Ha? Wala silang nabing wit na ebidensya ang ginawa nila. Dumiretso sila sa Department of Justice. O ano ngayon ang nangyari? Don Pepot sa Department of Justice. Eh sinasabi nga, hindi pwedeng kasuhan. Diba? Ang isang impeachable officer. O, hindi nyo ba alam kung ano yung inyong ginagawa? Hindi nyo ba alam ang proseso ng batas? Bakit nga ba tayo bumoto ng mga tao, naghalal ng mga tao na wala palang alam sa batas? Diba? Dapat may kahit bahagya, alam kayo sa batas. Oh, talagang gusto ninyo ma-impeach dahil sa kagustuhan nyong ma-impeach, eh kahit nagpapaano na lamang. Basta mawala, ma-impeach at ng habang panahon, hindi na makaupo sa posisyon ang ating Vice President Sara Duterte. Eh pero sabi nga, ang Diyos ay nakakakita.
1: Yes.
0: Alam ng nasa itaas kung tama o mali ang inyong mga ginagawa. Ha? Kaya meron tayong bagong report na papasok mula kay Jojo Sikat.
1: Jong Manlapas.
0: Teka. Mula kay Jong Manlapas Prosecution, inilatag ang limang yugto ng 612.5 million confidential funds humahantong kay Vice President Sara Duterte. Meron na naman ba? Okay. Jong Manlapas, ibalita mo. Susmari.
7: Inilahad ng House Prosecution ang limang yugto sa umano'y paghawak ng 612.5 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Una, ang pagingi at pag-aproba ng confidential funds na binubuo ng 500 million pesos para sa OBP at 112.5 million pesos para sa DepEd. Ikalawa, ang cash out o pag-withdraw ng pondo, apat na 125 million pesos na checks at ini-encash para sa OBP at tatlong 37.5 million pesos na checks naman para sa DepEd. Ikatlo, ang turnover ng cash sa mga security officer na sina Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco. Ikaapat, ang umunoy disbursement ng pera kabilang ang mga acknowledgement receipts at pagkakilanlan ng mga sinasabing recipient. Sa 2,669 pangalan, sinuri ng PSA, 1,685 ang walang matching civil registry records. Ikalima, ang liquidation at verification ng mga gastusin na kine-question din ng prosecution dahil sa umano'y kakulangan ng supporting documents. Ayon kay House Prosecution Spokesperson si Alonto Adjuang, ipinapakita umano ng buong proseso na nauuwi ang pananagutan kay Duterte. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Di kasama.
0: Okay, tila matindi talaga eh ha. Matindi itong mga tila nasasangkot, tila hindi. Mm-hmm. Ha? Dito po sa Flood Control Fund na mapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Kaya lahat po ay ginagawa nila ha? Yes. Para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte para makaiwas sila kung sakasakali na sa 2028 maging Pangulo ang dating Vice President Sara Duterte. Yes. Diba? Mm-hmm. Oo. Kaya lahat po ng pwedeng ikulapol, totoo man o hindi, ikukulapol po nila para masira ang imahe, masira ang kredibilidad ni Vice President Sara Duterte. O yan po naman ang katotohanan. Nakikita po natin, politically motivated ito pong impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte.
1: Yes.
0: Si Meron pa tayong panibagong pag-uulat. Si Chonayu, India, tutulong sa tatlong major Philippine railway projects. Matagat na po itong railway project na ito eh. Panahon pa ni GMA, pinatigil, kinuha ang pondo, di ba? Sa panahon ni Pangulong Duterte, itinutuloy na rin ito. Pero hindi natapos, di ba?
1: Siniro pondo noong 2022.
0: Ngayon, siniro pondo, kinuha po yung pondo.
1: Yes.
0: Ngayon, salamat.
1: India.
0: At matutuloy na rin po itong isa sa malaki ang maitutulong sa matinding trapiko na umiiral po sa Metro Manila. Okay. At Chonayu, ibalita mo.
2: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinatawan ng Rail India Technical and Economic Services o RITES sa New Delhi, India. Nasa India si Pangulong Marcos para dumalo sa 18th BRICS Summit. Ayon sa Pangulo, partikular na tutulong ang India sa Mindanao Railway, Cebu Mass Transit at Philippine National Railways South Long Haul. Sabi ni Pangulong Marcos, interesado ang RITES na magbigay ng technical expertise at kanilang mga karanasan sa railway development projects. Samantala, nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa mga executive ng GMR Group at mga kinatawan ng Cavitex Holdings Incorporated upang isulong ang pagpapaunlad naman ng Sangli Point International Airport Project. Sabi ni Pangulong Marcos, kailangang ipagpatuloy ng pamahalaan ang mga bagong airport projects at mapahusay sa mga kasalukuyang paliparan dahil inaasahang magpapatuloy ang paglago ng air travel, turismo at kalakalan sa bansa. Ako si Chonayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chonayu. Gusto natin matuloy lahat ng proyekto, pero bakit pinatitigil?
1: Si
0: Jojo Sikat, may pag-uulat, Senator Gop, personal na dumalo sa inauguration at turnover ng Super Health Center sa Bukidnon. Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Personal na tumalo si Senator Christopher Bongo sa inaugurasyon at turnover ng Super Health Center sa Maramag, Bukidnon bilang pagbibigay din sa kanyang patuloy na pagsusulong na ilapit ang pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad lalo na sa mga nasa labas ng malalaking lungsod. Dumalo si Go kasama mga lokal na opisyal sa panguna ni Maramag Mayor Atty. Jose Joel Doromal at Vice Mayor John Lester Janjan Tamala kasama mga konsyal ng bayan sa mga opisyal ng barangay at mga health workers. Dumalo rin si Valencia City Mayor Cecil Calario bilang tagapagtaguyod ng reforma sa kalusugan. Patuloy na isinusulong ni Senator Go ang pagpapalakas ng healthcare system ng bansa mula sa antas ng komunidad pataas at iginiit na hindi dapat bumiyahin ng malayo mga Pilipino para lamang makakuha ng konsultasyon, diagnostic at iba pang pangunahing serbisyo medikal. Ang pasilidad sa Maramag ay bahagi ng network ng mga super health center na itinayo sa buong bansa upang magsilbing intermediate level sa pangalaga sa pagitan ng mga barangay health station at mas malalaki ospital. Paulit-ulit na binigyang din ni Senator Go na lalong mahalaga mga primary care facility sa mga probinsya kung saan ang layo, gastos sa transportasyon at limitadong akses sa ospital ay maaari makapagpigil sa mga pasyente na magpagamot ng maaga. Ang Bukidnon na may 15 super health centers na pinondohan sa iba't ibang munisipalidad at lungsod, ang Maramag Super Health Center ay kabilang sa mga pasilidad na nakatakdang i-turnover ngayong taon. Binigyan din ni Go na sa pamagitan ng kanyang patuloy na advokasya sa kalusugan at na ang pagpapabuti ng access sa community-based care ay makakatulong sa mga pasyente na maagapan mga problemang medikal at mabawasan ang hindi kinakailangan pagsisikip ng tertiary hospital. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Si Senator Bongo pa ba ang committee chairman ng health?
1: Si Risa na.
0: Hontiveros, bakit wala tayong naririnig kay Risa Hontiveros na yung kanyang tinatawag na survey rating ay 1% sa kanyang kandidatura bilang pangulo ng ating bansa? Ha? Naku, Senator Risa, yung ambisyon mong matayog pa sa saranggola ni Pepe, eh mukhang mauunsami kung ang inyong titignan ay resulta ng mga survey. Diba? Mm-hmm. Maging itong si Rapi Tulpo, yung nanakot na magkapatid, ha? Mm-hmm. Na kung hindi, ano ba, na tatakbo sila, di ba?
1: Pag nagalit sila
0: sa magkapatid, eh, ayan na nga, survey na ang nagsasalita, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Eh, kaya nga marami na po ang nagagalit sa magkapatid na Tulpo, eh. Dahil nakikita nila, sobra daw ang yabang, sobrang pagiging arugante, BOBO naman. Yan po ang nagba-viral sa social media. Don Pepot, di ba?
1: Mm, yes. Oh,
0: eh, panayang angas mo. Kung magsalita ka, pati pag sasalita mo, pinalalabas mo na parang ikaw ay Amerikano. Hindi ba tumakas ka sa Amerika? Bakit? Hindi ba para iwasan mo yung Eric Silvestre? Nabuking ka eh, di ba? O, kaya sa takot mo, pumunta ka sa Pilipinas, sumama ka sa broadcaster na sa kapatid mo, na si Montulpo.
1: Mm-hmm.
0: Ah, eh, parang mas matindi ka pa eh, kay Montulpo, ha? Sa pagbira, ha? Na pag hindi sumuka, sige ang bira. Kapag sumuka na, titigil ka na. Mm-hmm. Di ba ganon? O, ngayon pati sa Senado, nung ikaw ay naging congressman, tapos naging ikaw ay senador, aba, tila ganyan din ang ginagawa mo. Dinadaan mo sa angas, dinadaan mo sa pasigaw-sigaw, parang tila ka nananakot, parang tila ka nambubuli sa kapwa mo, mga senador, na mas may higit na nalalamang kaysa sa iyo.
1: Mm.
0: Diba? O, palabas ka ng palabas na akala mo, totoo kang magaling. Naku, Erwin Tulpo, sa tagal ko sa larangan ng pamamahayag, bistado ka na eh. Diba?
1: Hmm.
0: Ang alam ko lang, nasikat nung araw ay ang yumaong broadcaster Navarro.
1: Hmm.
0: Diba?
1: Yes.
0: O, Sus Mariano Garapong walang asukal. Ngayon, dito po tayo dadako, mga kaibigan, ha? Diyan sa selective justice na sinasabi na itong si Remulla, Ombudsman Remulla, na dapat kasuhan din sina Ulaybar, Bersamin, Ngu, at Pangandaman. Meron pang hindi nababanggit na tila tahimik na tahimik eh. Ito pong si Stella Kimbo, na dating Vice Chairman ni Saldico, na maaaring may nalalaman din tulad din ni Saldico sa operasyon nila bilang Appropriation Committee.
1: Yes.
0: Bakit hindi po yan tinatawag? Bakit hindi binabanggit para imbestigahan? Diba?
1: Mm-hmm.
0: At ganun din para magkaroon ng kaliwanagan. Ito pong matagal nang gusto nating malantad ang katotohanan na mga sangkot, pangalan ng mga sangkot, lumabas na, nag-viral na sa social media, yung tinatawag na pangalan ng mga sangkot sa flood control funds o scam, na ang nangunguna ay ang ating pangalan ng ating Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., di ba? Mm. Sumunod ay ang kanyang may bahay, Lisa Araneta Marcos. Sumunod ay ang kanyang anak, si Sandro Marcos.
1: Mm-hmm. Ha?
0: Pang-apat ay ito pong si Romualdez.
1: Yes.
0: Tapos yung kanyang may bahay si Heidi, pamilya.
1: Yeda.
0: Si Yeda Romualdez. Kasunod ay yung anak na si Julian ba yan o Julian? Ayan, ha? Kita na ninyo, pamilya, ha? At nandiyan na po yung pangalan ng iba pang mga mambabatas, yung sinasabi na pinakamayamang kontratista ng Batangas na si
1: Garjola.
0: Congressman Garjola. Di ba? Yung mga Ortega, yung Suarez, ha? Yung sinasabing sino pa ba yung mga Adjong. Yan yung mga turo ng turo eh. Nagdidiin talaga kay Vice President Sara Duterte. Adjong. At marami pa pong iba, ha?
1: Yes.
0: Na alam na ninyo kung sino yan sapagkat dapat kinopyan ninyo yung mga pangalan na yan para hindi na muling mabalik pa sa Kongreso at sa Senado.
1: Yung CC7 na contractor pa, hindi niya na-imbitahan
0: mo. Yung sinasabi po ng mga Diskaya, pero bakit ang Diskaya na nagsasabi lang ng katotohanan, ikinulong nyo? Diba? Bakit tinatakot ninyo para hindi na maglahad ng katotohanan kung sino-sino yung mga kontratista at mga talagang kontraktor na kasabwat ng mga kongresista sa pagnanakaw ng pondo ng flood control funds. Si sino na ba ito? Si galit ni Vice President Duterte kay Pangulong Marcos, bunsod ng impeachment at iba pang problema na kinakaharap nito. Ang pag-uulat ay mula, tama ba?
1: Opo, kay Chona Yu yan, kay Chona Yu.
0: Oo, mula kay Chona Yu, ibalita mo.
2: Naiintindihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang galit sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Tugon nito ni Pangulong Marcos sa naging pahayag ni Duterte na wala siyang utang na loob at gumagamit ng iligal na droga kasabay ng panawagan na magbitiw sa pwesto. Sa kapihan with the media sa India, sinabi ni Pangulong Marcos na nagmumula ang galit ni Duterte sa kanya kaugnay sa mga isyung kinakaharap nito. Sumasala ngayon si Duterte sa impeachment trial dahil sa kasong grave threats, questionable paggasto sa confidential funds at hindi maipaliwanag na yaman. Ayon sa Pangulo, alam niya ang mga batiko sa kanya ni Duterte pero wala siyang balak na sagutin ang mga ito. Paliwanag ng Pangulo, siya ang naging pangunahing punterya ng galit ni Duterte kaugnay sa mga problemang kinakaharap nito. Natawa na lamang ang Pangulo at sinabi na ano ang kanyang maaaring magawa at hindi naman maaaring pilitin ang isang tao na mahalin ka. Matatanda ang magkatandem sina Pangulong Marcos at Duterte na tumakbo noong 2022 presidential elections at isinulong ang kampanyang pangakong unity. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, sinunod po natin ang pag-ulat ng ating kasamang Romel Madrigal, Road Safety Seminar, isinagawa para sa mga transport workers, disiplina sa kalsada, binigyang diin dapat noong pa. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
8: Binigyang diin ang kahalagahan ng tamang kaalaman at disiplina sa kalsada sa sinagawang Road Safety Seminar para sa mga personnel ng transport sector. Isinagawa ang seminar bilang batch 4 ng programa na nilahukan ng mga kinatawan ng SM Transport Inc. at Worthy Transport Inc. Malaki naman ang naging bahagi ni Mr. Jojo Fernandez, Operations Manager ng kumpanya, sa pagsisikap na may sagawang naturang seminar bilang bahagi ng pagpapalakasang kaalaman at kamalayan ng mga transport personnel sa road safety. Naging facilitator sa aktibidad si PNP Master Sergeant Lian Manalo, Assistant Chief Investigator ng Regional Highway Patrol Unit 4A, na nagbahagi ng mahalagang paalala hinggil sa road safety at responsableng pagmamaneho.
6: Tinalakay sa seminar ang kahalagahan ng pagsunod sa mga lituntunin sa kalsada, pagiging maingat sa bawat biyahe, at pagkakaroon ng disiplina upang maiwasan ang mga aksidenteng maring magbunga ng pinsala at pagkawala ng mga buhay. Mahalaga ang ganitong pagsasana ay para sa mga transport personnel na araw-araw na bumabiyahe at nakakaharap ang iba't ibang sitwasyon sa lansangan. Binigyang din ang kaligtasan sa kalsada ay nagsisimula sa tamang kaalaman, pinagtitibay ng disiplina at naipakikita ang malasakit sa kapwa. Layunin ang naturang aktibidad na makatulong sa pagbuo ng mga responsable, disiplinado at ligtas na transport sektor sa mga kalsada. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Eh, alam po naman ninyo, ultimo barangay, ha? Traffic enforcer. Kumaka na po ng kotong eh. Nagpapahinto rin sila ng mga sasakyan. Maging ang mga ilang pulis sa bawat kanto, nagtatago pa sila eh. Tago. Tapos bigla kang paparay, magugulat ka na, aba may pulis pala doon. Ha? Ayan ang mga style bulok, mga kaibigan. Bulok ang inyong estilo dahil matagal na pong ginagawa yan, maging ng iba pang mga pulis. Kaya napapanahon na para talagang maglinis tayo. Limpyesa general at hindi linis-linisan lamang. Para tularan ng iba pang mga public servant. Okay. At tapos na, wala na.
1: Si Diyong Manlapas.
0: Barbers, inimok. Sus Mariosep, barbers, wa ka na. Boses na para pakinggan ng taong bayan. Ha? Alam na. Yung ano ba yung inyong Quadcom? Alam na yan. Hinimok ang Senator Judges na ebidensya ang gamitin batayan sa Vice President Sara impeachment. Eh, wala nga makitang ebidensya. Diyong Manlapas, ibalita mo.
7: Hinimok ni House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barber sa mga Senator Judge na isang tabi ang personal na opinion na tibatay ang ebidensya ang magiging desisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, mahalagang mailatag muna ng prosecution at ng defense ang lahat ng kanilang ebidensya bago magpasya ang mga Senator Judge. Nais muno ng prosecution na let the evidence speak at maging batayan ng boto ng mga senador ang mga ilalahad sa impeachment court sa halip na personal na pananaw. Nakumpleto na ng prosecution ng presentasyon sa grave threats at confidential funds articles at kasalukuyan tinatalakay ang Article 2 o ang unexplained wealth. Bigyan din ni Barbers na kailangan mapakinggan muna ang magkabilang panig upang magkaroon ng balancing pagsusuri bago maglabas ng hatol ang Senate Impeachment Court. Ako si Diyong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Diyong Manlapas. Eh, wala ka ng credibility, Ace Barber. Kaya tumigil ka na. Huwag ka nang magsasalita, huwag ka nang mag-spoke, sabi nga. Wala na.
1: Speaker yan.
0: Dahil po, alam na ng taong bayan eh. Dalawa kayong mag-asawa eh. Yung asawa mo ay isa ring congresswoman. Meron ding flood control project. Ikaw naman, yung iyong ano ba yon? Yung inyong ano ba yung ginagawa nila? Yung kanilang investigasyon yun,
1: Quadcom
0: committee, ha? Wala naman sinabi, puro lang kayo ikukulong. Contempt, ha? Paduano, ikaw at saka si 6th District Congressman Abante, dapat atras ka na rin, ha? Katulad din itong si Nicolas Torre III, ha? Na temporary leave.
1: One month.
0: Dati, Hindi, ginawa lang 1 month. Binuuna para makapag-isip-isip siya kung siya ay dapat bang mag-resign na o hindi. Ngayon, kung sadyang makapalang mukha mo, mananatili ka sa pwesto. Pero kung medyo manipis-nipis ang iyong pagmumuka, magre-resign ka na. Diba? Ikaw rin ang nasa likod kung bakit na ipadala sa The Hague, Netherlands, ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ni yung anak, hindi mo pinalapit. Yung mga abogado, pinaalis mo. Diniretso mo sa Villamor Air Base dahil nandun pala yung aeroplano na di umano ay binayaran ng executive branch. Di ba? Tapos, ayun na, hanggang ngayon, nasa The Hague na, pero lumalabas na kapag napawalan visa, ha, yung pagkakakulong na yan kay dating Pangulong Duterte, eh baka managot kayong lahat na nasa likod ng pagkakakulong ng hindi dumaan sa due process na parang lumalabas ito ay rendition o kidnapping, ha? Sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Yeah. Kaya, aabangan natin. Ito po yung kapanapanabik na aabangan ng taong bayan. Kung yung mga ngayon na mga nagbe-bending dalo, puro bending dalo ang ginagawa ninyo ngayon eh. Sinabi lang ni Tulpo na sometimes we have to bend dalo. Hindi naman sometimes eh. All the times you are bending the law. Kaya sinasabi namang maliwanag eh. Walang higit na mas mataas sa batas. Maging ito ay Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kailangan sumailalim sa ating batas.
1: Yes.
0: So, maliwanag yan ha. Kaya kapag dumating yung panahon, nasabi nga, weather lang, ba? Panapanahon lang. Eh kayo naman ang hihimas ng rehas na bakal. Kayo naman ang magsasabi, kailangan may due process, di ba? Kailangan dumaan sa tamang proseso.
1: Hindi pwedeng double standard.
0: Kayo naman ang magsasabi, magre-request ng hospital confinement, di ba? Mga babalik na naman yan sa dati pa, ulit-ulit nang yan, pero sana ang taong bayan ay maging matalino na.
1: Yeah.
0: Yan pong karanasan natin noon at sa ngayon ay dapat maging isang malaking aral sa ating lahat, sapagkat kung hindi, mananatili tayo sa ganitong kalagayan na alipin ng mga politiko, alipin sa sariling bayan. Pero tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala, at sa ating pagbabalik, si Don Pepo, sasabihin po ang bilang ng mga telepono o bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. Kaya magpadala na po kayo sa ating mga nakikinig, mga sumusubaybay, sa ating palatuntunan, nanonood sa pamagitan ng Facebook, YouTube, at sa channel 224 ng Sky Cable. Magpadala na po kayo ng inyong mga mensahe at pakiusap po. I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Take it away!
9: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
10: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo.
11: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Radio Bandido, 8:10 a.m.
14: Orchard to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along.
15: Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8 p.m. and I'm on stage

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at si Dom Pepot.
1: Sa mga natawag po bukas, pakilista lang po yung bilang namin telepono. 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. So, magkapadala po ng mga mensahe nyo sa Facebook. Pakisearch po sa inyo Facebook ng Radyo Bandido TV. Nakarin po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakarin din po yung palatuntunan po sa sambayanan. May comment section kami diyan. Diyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook. At sa YouTube, magpadala rin kami sa inyo. Babasahin po namin, Tita Carmen, lahat ng mensahe pinapadala po ninyo.
0: Babatiin ko lamang, Don Pepot, yung aking apo na ikakasal sa October 12. Diyan po sa Tagaytay, ano ha?
1: Yes.
0: Si Paolo Pligaria.
1: Congratulations.
0: Apo, hindi ko nakuha yung pangalan ng babaeng pakakasalan. Pero congratulations sa
1: yes.
0: Dalawa. Ha? Eh, nasa Amerika sila eh.
1: Dagdag sa pamilya na naman.
0: Dito pa magpapakasal, di ba?
1: Yes.
0: So, malaking gastos yan. Sa naghihirap na buhay ng mga mamamayan, ha? Maging ang Amerika, sinasabi nila, mataas din daw ang inflation at mataas din daw po ang halaga ng mga bilihin. Ha? Katulad din sa atin, kung ilang piraso lang yung binili ko kahapon, mantika, baygon at konting piraso lang, ha? Naka 3,000 po akong mahigit na ko. Kung nung panahon na naalala ko na nagpabinyag ako, hanggang ngayon naalala ko 600 lang. Malaking handaan na.
1: Yes.
0: Pero ngayon yung 3,000 mo, malulungkot ka kapag tinignan mo. Oh, di ba? Eh, pero talagang ganun yan ang buhay eh. Ha?
1: Eh bukas tataas naman yung gasolina. O di, tataas naman ang bilhin.
0: Matataas ba gasolina?
1: Bukas, tataas mo bukas.
0: Abay, kailangan pala yung aking piloto na laging natutulog. Ha? Lalo na kung nabubusog, pag iniwan mo sa sasakyan, tulog na, sana nakikinig.
1: Medyo malaki-laki ang itataas, ha?
0: Oh,
1: nasa 4 na piso, 5 piso,
0: diesel.
1: Pati ang gasolina,
0: pakargahan na natin yan.
1: Hanggang 6 pesos.
0: Puntahan na natin yung hihinga natin ng pambili ng gas. Ha? Eh dahil nagtitipid na nga ako, 2 beses na lang ako kung umalis eh, di ba?
1: Gastos pa rin talaga din eh.
0: Dahil pagka lumabas naman ako, sigurado, gagastos ka.
1: Sa gasolina pa lang.
0: Hindi naman pwedeng hindi mo
1: lagay ng gas.
0: Oo, eh tatakbo ba yung sasakya mo kung walang gasolina? Para din tao,
1: yes.
0: Kailangan bigyan mo para magtrabaho.
1: Yes. Dapat
0: pero

0: si ang dating Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo, eh nagpasalamat ha sa ating Vice President Sara Duterte doon sa malaking tulong na kanyang ibinigay para sa bayan ng Sasmuan, Pampanga. Maraming salamat, sabi ng ating dating naging Pangulo, ngayon ay Congresswoman ng Pampanga, ha? Gloria Macapagal Arroyo. Yan, mga kaibigan, na ito pong nangyayari ngayon ay maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw na isang political persecution sapagkat tulong-tulong eh. Hindi mo ba napuna, Don Pepot? Basa ka ng basa eh, ha? Hindi mo ba napupuna na nagtutulong-tulong at bawat ahensya ng ating gobyerno ay gamit na gamit, ha?
1: Yes.
0: At itong mga politiko na maka-administrasyon ay nagtutulong-tulong sa isang sa nag-iisa na Vice President Sara Duterte maliban sa napakaraming bilang na mamamayang Pilipino na patuloy na sumusuporta sa ating Vice President Sara Duterte sa kanyang pakikibaka at pagtatanggol sa kanyang sarili laban sa persecution at hindi prosecution na ginagawa nitong mga ilan nating mga mambabatas na kitang-kita ng taong bayan para lamang iligtas ang kanilang mga sarili sapagkat karamihan po sa mga nasa prosecution ay sangkot base po sa inilabas na listahan ng 14+3 na dating mga sundalo na hinair ni Saldico, dating Appropriation Committee Chairman.
1: Yes.
0: Ah, lumabas na po ang mga pangalan nila. Kaya ito po ay halatang halata na political persecution at hindi prosecution. Eh halos lahat iniipit, ginigipit ang ating Pangulo. Kahit alam nila na hindi pwedeng sampahan ng kaso ang Vice President bilang impeachable officer, ginawa din nila. Anong kahangalan? Di ba?
1: Yes.
0: O hindi, sabi nga ni Ben
1: David.
0: David. Ha? O hindi. Ayan, mga kaibigan.
1: Eh, si Ombudsman Remulio pa ngayon, sinasabi niya, nakabantay din sila sa impeachment na ito dahil may mga posibleng kaso din daw na pwedeng harapin si BP Sara.
0: Sorry, eh, puro na lang kaso,
1: na rin kaso. Puro kaso nakabang.
0: Kaso na lang ang naririnig namin sa inyo eh. Ha? Wala na lang, hindi puro sasampahan nyo ng kaso, kaso, kaso. Antayin naman ninyo yung kasong isasampa sa inyo ng taong bayan kung sakasakali na mag-iba ang takbo ng politika. Hindi naman lagi na nasa inyo ang kapangyarihan eh. Hindi rin lagi-lagi na kayo ang nasa poder na para magpapatupad ng anumang inyong gustuhin laban sa inyong mga kaaway sa politika.
1: Yes.
0: Eh, Sus Mariano, garapong walang asukal, oo. Ano ba naman ang ginagawa ninyo? Wala na kayong pagundangan. Wala kayong pagundangan sa taong bayan na nakatitig at tinitingnan lang lahat ng inyong ginagawa.
1: Yes.
0: Kasi kayo ang nasa posisyon, kaya walang magawa ang taong bayan. Pero habang may palatuntunang pulso ng sambayanan, na palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat.
1: Yes.
0: Malaya kayo na makapag-ahayag ng inyong mga opinyon o reaksyon sa mga mainit na isyong lumilisaw sa apat na sulok ng ating pong archipelago. So, yan.
1: Ipag-uulat po tayo, Tita Carmen. Ipag-uulat po tayo.
0: Okay, meron tayong pag-uulat mula kay
1: Romel Madrigal.
0: Romel Madrigal. Teka, Romel Madrigal, ha? Asan ka na ba? Ito, walang nanay. ang dapat mamatay sa pagbibigay buhay, ligtas na pagbubuntis, itinampok sa binyan. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Binigyang din ang kahalagahan ng ligtas na pagbubuntis at pangangalaga sa kalusugan ng Inaat Sanggol sa Sinagawang Buntis Party 2026 sa Binyan City. Sa temang walang nanay ang dapat mamatay sa pagbibigay buhay, nakatunang aktibidad sa pagbibigay ng tamang kaalaman sa mga buntis tungkol sa wastong nutrisyon, prenatal care, ligtas na pagbubuntis at responsableng pagpapamilya. Nakisa ang City Population Office at Binyan sa programa bilang suporta sa mga hakbang ng Binyan City Health Office para maisulong ang Responsible Parenthood and Family Planning o RPFP. Binigyang halaga rin sa programa ang kahalagahan ng regular na pagpapatingin sa panahon ng pagbubuntis at pagkakaroon ng sapat na paghahanda para sa ligtas na panganganak. Sa ilalim ng pamumuno ni City Leadership Team Chairman at Mayor Jel Alonte, patuloy na sinusulong ng lokal na pamahalaan ang mga programang nakatun sa kalusugan at kapakanan ng mga ina, sanggol at pamilya. Ginagabayan naman ni Acting City Population Officer Maria Pritchie Javier ang pagpapatupad ng mga programa kaugnay ng Responsible Parenthood at Family Planning. Layunin ng naturang aktibidad na palakasin ang kaalaman ng mga ina at ikayatin silang maging mas maagap sa pangangalaga ng kanilang kalusugan. Dahil sa bawat ligtas na pagbubuntis at panganganak, isang buhay ng inang at isang bagong buhay ang sabay na napuprotektahan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Kahit paano ang sabihin ninyo, ha, na ililigtas ninyo buhay ng mga nasa sinapupunan ng isang ina. Sa kalagayan natin ngayon na bawat sanggol may utang ng babayaran, hindi po sila lalabas, ayaw na nilang lumabas sa sinapupunan, dahil kapag sila ay lumabas sa sangmaliwanag, sigurado magbabayad na sila 164,000 na utang ng utang ng utang ng utang na nila. Tayo ang magbabayad, pati ang mga sanggol na lalabas sa sangmaliwanag. So, si may pag-uulat pa rin tayo. Apa? Si Romel
1: Jong Manlapas.
0: Si Jong Manlapas, Vice President Sara Duterte, nakaramdam na rin ng banta at harassment. Jong Manlapas, ibalita mo.
3: Iginit ni Vice President Sara Duterte na nakararamdam pa rin siya ng banta at harassment na anya'y nararanasan na niya mula pa noong taong 2023. Ayon kay Duterte, hindi siya ligtas dahil marami umanong silang dokumentadong insidente na nagpapakitang siya ay tinitreten. Gayun man, sinabi niyang kailangan pa rin niyang gampanan ng kanyang trabaho at obligasyon sa mga Pilipino. Tinanong din si Duterte tungkol sa pag-imbita ng mga dating Supreme Court Justices bilang Friends of the Court para tumulong sa impeachment court, partikular sa usapin ng voting threshold. Sinabi niyang napagdesisyonan na umano sa simula pa lamang ang threshold batay sa konstitusyon. Kaya kung muling pinag-uusapan ito, nangangahulugan umanong maaring baguhin ang naunang desisyon. Samantala, kaugnay ng panawagan ng ilang abogado na madisbar siya dahil sa payag niyang wala na siyang tiwala sa polis, sinabi ni Duterte na haharapin nila ang bawat reklamo at sasagutin ito alinsunod sa proseso. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Si Chona Yu may pag-uulat, pag-aresto kay Romualdez, hindi drama, ayong kay Pangulong Marcos. Chona Yu, ibalita mo.
4: Mariing pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na drama lamang ang pag-aresto sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Tugon ito ni Pangulong Marcos sa gitna ng batikos na drama at palabas lamang ang pag-aresto kay Romualdez. Inaresto si Romualdez matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan dahil sa 7.4 billion pesos na natanggap mula sa mga flood control projects. Sa kapihan with the media sa India, sinabi ni Pangulong Marcos na political ang mga batikos na nagsasabing binibigyan ng special treatment ang kanyang pinsan. Sinabi pa ng Pangulo na mga ganitong pahayag ay hindi naman tumutukoy sa proseso ng korte kundi bahagi lamang ng mga pag-atake laban sa administrasyon. Buwelta ng Pangulo sa mga kritiko, tanungin mismo si Romualdez kung drama lamang ang pag-aresto sa kanya. Sabi ni Pangulong Marcos, batid niya ang mga batikos para insultuhin o ibaba lamang siya para masabi na wala siyang ginagawa at walang kwentang tao. Dagdag ng Pangulo, normal na ang mga pag-atake sa kanya at katunayan, marami siyang mga natatanggap na mga batikos. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much,
1: Chonayu.
0: Aba, kung hindi po ito drama ayon sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., kung natatandaan po ninyo ha, may sinabi si Romualdez na kung ako ay babagsak, kasama kayo. So, dapat magsalita na ha, itong si Romualdez. Kung sino-sino kayo na nasa likod ng malawakan na sinasabing pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas, flood control scam na umabot sa 1.1 trillion.
1: Yes.
0: Na kinawat ninyo at ibinulsa. Kung yan ay hindi drama na sinasabi ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Yes. Pero bakit hindi nga ninyo ipatawag si Ulaybar, si Bersamin, si Amina Pangandaman? Yes. Ha? Bakit hindi rin niyo tanungin si Stella Kimbo na dating deputy vice chairman. Vice chairman ni Saldico? Yes. Na maaaring marami ding nalalaman. Bakit yung mga dapat tawagin, hindi nyo tinatawag para magsalita at imbestigahan? Ito pong 14 plus 3, kabi-kabila ang isinasampan ninyong kaso para pigilan ang kanilang pagsasalita na tila ba tinatakot ninyo tulad ng ginawa ninyo kay Orly Gutesa. So, isunod naman natin ang pagbabalita nito pong si Jojo Sikat. Senator Rapi nananawagan sa mga kapwa senador sa pagsasabatas ng Senate Bill 2372. Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Nananawagan si Senator Rapi Tulfo, Vice Chairperson ng Senate Committee on Labor and Employment, sa kanyang mga kapwa senador para sa pagsasabatas ng kanyang Senate Bill number 2372 na naglalayong amyenda ng Article 126 ng Labor Code upang ipagbawal ang pag-iissue nga ng mga regular court ng TRO laban sa anumang wage hike. Ito ay matapos ang pag-iissue nga ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board ng National Capital Region ng Wage Order number 28 na magbibigay ng 60 pesos na dagdag sahod para sa minimum wage earner ng Metro Manila na mas mababa sa dapat sanang 85 pesos wage increase mula sa Wage Order number NCR 27. Bago ito, matatandaan na nauna nang nag-issue ng Wage Order number NCR 27 noong July 2026 na magbibigay sana ng 85 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa NCR. Ngunit kalaunan ay nasuspindi ito dahil temporary restraining order na inilabas ng Branch 152 ng Pasig Regional Trial Court. Kaya hinimok ni Senador Rapi ang doli na huwag sanang baliwalain ang naunang dagdag sahod at ituloy pa rin ang laban sa korte dahil karapatan ng mga manggagawa na matanggap pa aumento sa sahod na nararapat para sa kanila, lalo na sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Aniya dapat na mapatupad ng maayos ang nakatakdang wage increase, pero hindi dapat dito natatapos ang lahat at hindi wage decrease na tila nangyayari ngayon dahil mas mababa ang 25 pesos ang aumento na nakapaloob sa Wage Order number 28 kung ikukumpara sa Wage Order number 27. Ako si Giorgio Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Giorgio Sikat. Itong magkapatid na Senator Erwin Tulpo o Eric Silvestrer at Rapi Tulpo, akala ko ba hindi kayo sangkot sa flood control scam? Bakit takot na takot kayo na hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Kaya itong si Senator Eric Silvestre o Senator Erwin Tulpo, walang tigil sa kakukwestiyon kung bakit hindi pwedeng ibaba sa 16 na boto. In the first place, sa unang araw pa lang ng pagdinig, niliwanag na ng presiding officer Chief Escudero na 16 votes ang required. At hindi lamang yan, ang ating saligang batas maliwanag na isinasaad 16 votes or 2/3 of 24 all members of Senate, di ba? Hindi sinabing members lang sinabi all members, kahit siya ay nakakulong, kahit siya ay may sakit, kahit siya ay nasa labas ng bansa hanggat hindi siya legally resign at namamatay, pwede siyang bumoto. So maliwanag kahit na nasa France pa kung saan impyerno si Senator Loren Legarda, itong si Marculeta ay nakakulong, si Jinggoy nakakulong, at gusto niyo pang kalawitin itong si Senate ay itong minority leader Alan Peter Cayetano, maging yung kapatid na si Pia Cayetano. Hindi kailangan baguhin. Ganun pa rin ang labas. Kung ilang kayo, kung anong equals, all pa rin. Dahil hindi pa naman legal na nagre-resign o sinasabi nga patay na. Kaya pwede pa sila, kabilang sila doon sa tinatawag na 16 votes. Ano pa yung pinagtatalunan-talunan ninyo? Patuloy kayo sa pagkukwestiyon. Gusto ninyong ibaba para maipa-impeach ninyo ang ating Vice President Sara Duterte? O una na naman niya sa kasaysayan na babaliin ninyo ang batas, babalututin ninyo ang batas, maging ang ating Chief Justice Hilario Davide nagsasabi 16 votes, hindi pwedeng baluktutin ang batas. Mahilig kayong bending dalo. Di maging ang tao, pwede nang i-bend ang batas. Diba? Bakit kayo lang? Paano kami? Kabuuan kami ng bansa. Kabuuan kami ng mamamayang Pilipino. So kung kayo pwedeng mag-bend, kami din pwedeng mag-bend. Kaya tignan nyo ang nangyayari. Kurap kayo, kaya ultimo sa ibaba, kurap din. Dahil kayong ginagaye.
1: Yes.
0: So, babasa na po tayo.
1: Apo, apo.
0: Okay. Basa.
1: Laki, Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Happy Monday morning po, Ma'am Carmen and Sir James.
0: Okay, maraming salamat. Pakilagay nga.
1: Laki, Sir Edison Macasio. Good morning po, Tita Carmen at James. Mula pa rin po kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso. 1 week na naman po tayong punong-puno ng mga balita sa gobyernong BBM na some are fake and most of all ay so much bendalo. Mga taong bayan, dito na sa mga sobrang mamahal ng mga bilihin. Kasi imbis pababayin ng mga bilihin, puro kayong impeachment na walang pakinabang ang taong bayan. Mula naman kay Sir Ruel Claros, kulang pa ang ikinaso ni Atty. Causing sa judge na nag-serve ng arrest warrant kay BP Sara.
0: De Ramos.
1: De Ramos.
0: Wala rin sa batas, alam din yan, judge yan na hindi pwedeng kasuhan ang isang impeachable officer habang kahit na hindi ini-impeach, hindi siya pwedeng kasuhan.
1: Wala kay Ma'am Merly G. Como, good morning mga kapuso, Tita Carmen at Sir James.
0: Sabi ni Benito Mangogat, kaya dinala si Romualdez sa PGH para malaman kung ano ba talaga ang sakit niya. Kasi sabi ng Cardinal Hospital ay wala siyang sakit. Ngayon dinala siya sa PGH para i-compare o malaman kung may sakit o wala. Ha? Mm-hmm. Eh baka naman dyan sa PGH biglang magkaroon ng sakit. Eh maliwanag naman yung sinasabi ng mga doktor sa Cardinal Santos. Wala silang nakita na pumasok na Martin Romualdez. At sabi naman ng isang doktor, nang tangkain niyang pumasok sa kwarto ni Romualdez, pinigil siya para hindi siya makapasok. O ngayon, sa order ng ating Sandigan Bayan, inilipat siya sa UP Philippine General Hospital para nang sa ganon ay masuri siya. At sabi nga, further notice kung kailan siya pwedeng ilipat sa Payata. So, ibig sabihin kung hanggang kailan gusto ng ating hindi. Eh, wala naman daw sakit.
1: Waiting ang taong bayan. Waiting.
0: Wala naman daw sakit. Normal ang mga vital signs ni Romualdez. Di ba? Ako naman. Sige na nga.
1: Sabi ni Sir Juan Claros, nananahimik at ano na nangyari sa mga pagmimina sa mga probinsya, lalo ng Paksilika, sa Nueva Vizcaya at iba pa.
0: Oo nga naman. At may mga nagrarally doon. Sis Mariano, talaga naman panganib po yan. Meron pa akong nakausap na sinasabi na ngayon, maaring okay, magkakaroon kayo ng Hanap Boys. Pagdating ng panahon, matatakot kayo dahil hindi na tao ang inyong makakausap kung hindi puro robot na. Yan po ang narinig ko at sinabi ng isang hapon. Na sa ngayon, okay, magkakaroon kayo ng trabaho, kulang sa trabaho, walang pera. Pero pagdating ng oras, wala kayo trabaho, ang kakausapin ninyo, puro robot na lang. Magiging robot na po tayo. Kaya tinututulan po yan. Maging sa estado ng Amerika, tinututulan. North Carolina, tinutulan. Hindi sila nakapagtayo. Ang Missouri, hindi rin sila nakapagtayo. Bakit dito pumayag tayo nang hindi natin pinag-aaralan ng husto kung yan ba ay para sa ikabubuti sa pangmahaba ang panahon? O sinasabi, modern technology, di ba? Modern technology, maiitsapwera na nga tayo. Kakausapin mo na, robot. O, di mawawala na tayo. Yan po yung sinasabi nitong si ano ba yung may-ari ng ano, Tesla ba yan? Sino nga ba yun? Si ano?
1: Si Elon.
0: Elon Musk. Kasama yan si Elon Musk at ng iba pang mga elitista. Bill Gates. Na gustong mabawasan ang tao. Dahil napakarami na raw tao.
1: Gusto robot nila lang, madaling kontrolin
0: mabawasan
1: ng robot.
0: Ang tao. Ngayon, yung robot, madaling patayin niya.
1: Kontrolado yun.
0: Madaling masira. Okay. Meron tayong pagbabalita. Mula po kay sino nga ba ito? Jojo Sikat. Senator Villanueva, iginiit ang pagpapatupad ng 85 na dagdag sahod sa NCR. Okay. Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Iginiit ni Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva na mas dapat ipatupad ang naunang 85 pesos sa dagdag sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Villanueva, ang bagong wage order na nagtatakda ng 60 pesos na dagdag sa arawang sweldo sa Metro Manila na ipatutupad ngayong Setyembre ay magdudulot lamang ng dagdag na kalituan at alalahanin sa mga manggagawa. Sinabi ng senador na naninindigan siya na mas dapat ipatupad ang naunang wage order dahil ito ay dumaan sa tamang proseso at konsultasyon sa mga stakeholders. Binigyan din pa ni Binyameba na hindi maliit na bagay ang 25 pesos na referensya sa dalawang wage order, lalo na sa mga manggagawang patuloy na nakakaranas ng mataas na gastusin sa Metro Manila. Ipinunto pa ni Villameba na isang wage order lamang ang maaaring ilabas kada taon, maliban kung mayroong supervening event o malagang pangyayari na maaaring maging batayan para sa panibagong wage order. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Itong si Joel Villanueva, na dati ay talumpati ng talumpati, tira ng tira dyan sa sinasabing korupsyon. Mm. O bakit ngayon natahimik ka? Bakit natahimik ka? Si Chona Yu may pagbabalita, Pangulong Marcos masaya sa pagbasura ng Supreme Court sa graft conviction kay dating First Lady Imelda Marcos. Jonah Yu, ibalita mo.
4: Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuluyang pagbasura ng Supreme Court sa graft conviction sa kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Base sa ruling ng SC noong June 10, 2026, binaliktad dito ang hatol na conviction sa dating First Lady kaugnay sa umano'y financial interest sa pitong Swiss foundations at iginiit na nabigo ang prosekusyon na patunayan ang kanyang guilt beyond reasonable doubt. Sabi ni Pangulong Marcos, masaya siya sa naging hatol lalo't matagal nang nakabinbin ang kaso laban sa kanyang ina na isinampa pa noong 1986. Pinabulaanan din ni Pangulong Marcos na may kaugnayan ang desisyon ng SC sa pagpili ng susunod na Chief Justice. Ayon sa Pangulo, hindi kailanman naging bahagi ng kanyang konsiderasyon ang desisyon ng SC sa pagpili ng susunod na pinuno ng kataas-taasang hukuman. Sa November 6, nakatakdang magretiro na si Chief Justice Alexander Hismundo. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you, Chona Yu. Tutol sa korupsyon, ito pong si Mr. Ralph Batman Recto. Yan ang sinasabi niya. Naku naman, Mr. Executive Secretary. Recto, tell it to the Marines. Alam naman ng taong bayan kung ano ang mga aktibidades mo at hindi nalilimutan ng taong bayan ang pahayag ng inyong may bahay. Kaya ninyo kami tinitira ay nasa itaas kami at kayo ay nasa ibaba. Yan, mga kaibigan. Sinasabi niya na tinanggihan daw niya yung ibinibigay na suhol na 1 billion nito pong si Representative Lebiste, na ngayon ay kasama ng kanyang ina na si Senadora Lauren Legarda sa abroad. Tinanggihan mo 1 billion. Hindi ako makapaniwala. sige. Okay. Sige, basa.
1: Sabi ni Sir Gisdes El Mujano, good day po, Tita Carmen Brother James. Inflations, energy crisis, massive corruptions, kaya bagsak ang bansa natin.
0: Naku, eto pa isa, sabi ni Jaime Samoya Bernante. Di ba itong si Kerwin Espinosa nagtago pa sa abroad? Di ba? At pagkatapos, panahon ito ni dating Pangulong Duterte At pagkatapos nang bumalik sa panahon ngayon, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., tumakbo bilang mayor ng ano nga bang probinsya
1: Leyte,
0: yun?
1: Albuera Leyte.
0: Mayor siya ngayon ng Albuera Leyte. Aba ngayon, tatakbo raw na senador sa 2028. Yan po ang sabi ni Jaime Samoya Bernante. Naloko na lahat, tatakbo sa 2028. Lahat drug test na. Wala na sa hulog ngayon ang COMELEC. Eh, biruin mo, sangkot po yan eh. Bilang drug lord, ha? Ito pong si Espinosa, yung tatay niya na dating mayor, hindi ba kahit nakakulong na, nakikipag-ugnayan pa sa mga involved sa droga? Kaya ito ay sinasabing pinatay. Oh, di ba? Sige, basa.
1: Wala ka sa Pringo Hilde. Nagpadala siya ng maraming icon.
0: Si Luz Biminda o Santa Maria, magandang morning, Ma'am Carmen, Sir James. Si Benito Mangogat, ang mataas na minimum wage kada oras ng trabaho. Halimbawa, sa loob ng isang oras, sabihin natin 750. At kapag umabot na ng 8 oras, aabot na ito sa 6,000. Naku, malaking pagsusulong yan para sa asan ba? Para sa mga manggagawa, kaya imposibleng malugi ang malalaking negosyo rito tulad ng SM, Robinson, Walter Mart, Shopwise, Pure Gold, at marami pang ibang mall, grocery, construction companies, at industrial factories. Sa mahabang panahon sa industriya, napaka-imposibleng malugi ang malalaking kumpanya sa mataas na minimum wage kada oras. Napaka-imposible. Kaya nga, sa pagtataas o yung hiling na pagtataas ng sweldo o wage ng ating mga manggagawa, parang dumadaan po sa butas ng karayom. Dahil kapag masyadong mataas ang hinihinging kompensasyon o minimum wage, eh malulugi po ang mga kumpanya. O baka ito yung magbagsakan, lalong mahirap. Sige.
1: Mula naman kay Sir James Denzel Mujano, Tita, shoutout ko lang po yung sa Army Reserve Command, 131st Rifle Rainbow Division sa Fort Bonifacio. Thanks, my batchmate noon.
0: Uy, si ano nga yan? Dennis. Mabuhay kayo, ha?
1: Yes.
0: Anong pangalan? 100?
1: 31st Rifle Rainbow Division sa Fort Bonifacio.
0: Oh, yan. Pagka mga ganyang grupo-grupo, medyo ani mo ng konti, ha? Inday Dolo, magandang buhay, mga kabandido. Happy 80th birthday sa akin. Aba, happy birthday, ha?
1: Birthday,
0: Inday Dolo. And when nawibigyan pa ako ni Lord hanggang 100 plus years. Uy,
1: yes.
0: Salamat, Tita Carmen, sa mga paalala sa kalusugan ng mga seniors. Patuloy po tayong bigyan ng maraming blessings ng poong may kapal.
1: Amen.
0: Ang ating hinihingi lamang pong blessing, Don Pepot, kalakasan,
1: yes.
0: At makapaglingkod tayo, bigyan tayo ng pagkakataon na makapaglingkod pa,
1: yes,
0: sa marami natin pong mga kababayan.
1: Mula kay Ma'am Giselle Atar, good morning po, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Esther Sunga, si Bongbong Marcos, ba't may Bongbong Marcos Araneta talaga ang pinakamalinis kasi laging hugas kamay ang animal. Hindi po, si Bongbong, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, Romualdez po ang middle name niyan. Ang Araneta po, si First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay.
1: Mula kay Ma'am Violeta Agmaliu, hello po, Madam Carmen, Sir James, regards po from Calgary. Ayan. Hello po. Wow.
0: Mula kay Benito Mangogat, ilang dekada ko nang ipinaglalaban na maisabatas ang high minimum wage per hour ng trabaho at tanggalin na ang minimum wage kada araw ng trabaho. Hanggang ngayon, sarado pa rin ang Kongreso at Senado dahil alam nila malaking asenso ang mga manggagawa mula sa iba't ibang malalaking kumpanya kung ipatutupad ang high na minimum wage per hour ng trabahong ito.
1: Wala rin mga...
0: Okay.
1: Sige po.
0: Sa ibang bansa, mataas na ang minimum wage per hour. Kumbaga, times lang ang sweldo. Pero dito sa atin ay minimum wage per day pa rin. Kaya mahirap ang buhay dahil mababa ang sweldo at saka nariyan. pa ang mataas na laga ng pamumuhay, lalo na ang kuryente, tubig, internet at upa sa bahay. Sa ibang bansa, sa Amerika, per hour po ang sweldo, ang wage. Halimbawa, $30 per hour. Yan yata ang pinakamataas na ibinibigay sa mga manggagawa.
1: Ito per day. Wala naman kay Sir Rick Orasyon, bakit wala sa souvenir photos si Bangag sa BRICS Summit? Ang daming mga drawing na kuno-kuno, mga investors na nainganyo daw ni Bangag sa BRICS Summit, eh nagsilayas na nga yung mga investor din sa bansa eh. Panluloko na naman yan ni Bangag.
0: Maring totoo, maring hindi ha. Langgam na pula. Puro tayo dude. Hindi ako maniniwala sa eleksyon sa Mindanao. Ang mananalo lang sa kanila, yung kampi lang kay BBM. Pinag-aaway-away lang nila ang mga Muslim. Style talaga. Bulok.
1: Mula naman kay Sir Boyd Velasco. Good morning po. Happy Monday po, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Sabi po ni Benito Mangugat, kaya nag-aarsa ang mga jeepney driver at mga operator dahil sa taas ng gasolina, tumaas na naman, tataas na naman, di ba?
1: Bukas, tataas po.
0: Hindi lang mataas ang gasolina, kundi pinilit sila ng gobyerno na kumuha ng pautang para sa modernisasyon na wala silang pambayad dahil sa mahal ang modernisasyon. Minibus na sinasabi ng gobyerno, basurang modernization from China. Sinabi na nga anak ni Francisco Sarao, ang may-ari ng Sarao Motors Jeep, na hindi pwedeng pilitin ang mga operator kung walang pambili. Maganda na ang usapan na bibili ang mga operator ng jeep sa Sarao Motors at San Francisco Motor, at pwede rin ang mga sa ilalim sa rehab ang mga lumang jeep at i-modernize sa murang halaga basta maayos pa ang makina. Yan lang yun. Napakasimple ang usapan na ginugulo ng gobyerno ni PBBM. Bakit kailangan umimporta pa tayo ng mga sasakyan kung meron naman pwedeng gumawa na katulad ng Sarao Motors, di ba? Francisco Motors, di ba? Yes. Oh, pwede naman sila gumawa at mag-supply na gawa pa natin sariling Pinoy brand, di ba? Yes. Okay.
1: Mula kay Sir Villamor Velasco, magandang umaga po, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Okay, basa ka.
1: Mula kay Ma'am Esther Sunga, good morning po, Madam. And Sir, mabuhay. Laban tayo.
0: Sabi ni Rowell Claros, BBM, hayaan nyo na ma-interview ng press media, lalo na ng Aguilan News, Net 25, DCRJ, DZAR, at SMNI. Si Romualdez, kung gusto nyo maniwala, ang sambayanan na hindi sarsuela ang mga nangyayari ngayon.
1: Mula naman kay Sir Rowell Claros, para kay Artes at kay Lacanilao ng LTO, napakahina ng ipinataon nyo na parusa kay Torre. Ito hindi patas sa ordinaryong mamamayan na inyong inuhuli.
0: Sabi ni Esther Sunga, Madam and Sir, pati si Grace po, ayaw, baka kadugo, kaya kawatan din ito ang sa PhilHealth. Okay, hindi, buo ang niya. Okay.
1: Mula kay Sir Carlos Sabroso, good morning po, Madam Carmen, Sir James. Wala nang iba pang paraan kundi lumabas lahat ng tao sa kalsada para tapos na ang nakawan sa gobyerno.
0: Sabi ni Robert Claros, tanging ang Korte Suprema lang ang binigyan ng power ng saligang batas para mag-interpret ng batas at hindi ang Senado ni Tulpo. Yan po ang last interpreter ng ating batas, Korte Suprema. Kaya kung may question kayo, dapat idulog nyo sa Korte Suprema. At hindi kayo ang nagtatalo-talo. Maliwanag naman ang sinasabi ng ating saligang batas. 16 votes.
1: Yes.
0: 16 votes. Hindi pwedeng baluktutin ayon kay dating Chief Justice Hilario Davide. Maging si Associate Justice Ascuna, sinasabi rin, 16 votes, hindi pwedeng bawasan, pero pwedeng dagdagan. Yes. Diba? Pero all members. Kaya sinasabi ninyo, wala na nga si ganito, wala na si
1: presente, sabi
0: maliwanag po yung sinasabi, all members, kahit wala dyan, kung hindi ito legally resign, namatay, membro pa rin, at kasama sa bilang.
1: Yes.
0: Yan, maliwanag po yan ha. Wala tayo, hindi tayo senador, Don Pepot ha. Pero maliwanag na dapat batas, sundin natin ang batas. Ha? Okay, basa.
1: Wala kay Ma'am Esther Sunga, ang bunganga ni Bongbong ay antagonistic. Kasi patawa-tawa pa, kala mo walang alam sa problema ng Pilipinas. Eh, puno ng nakawan ang bansa eh. At yung bendalo, talaga naman no, itong gobyerno to.
0: Sabi ni Anna Gray, pag imported tita ang sasakyan, may kita sila. Sabi ni Sari Sueño, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Nakahabol pa. Thank you, Sari Sueño. Thank you, Anna Gray.
1: Sabi ni Ma'am Teresita ko sa kiling, pag wala na sa posisyon si Bangag, ay makukulong din niya si Torre. Marami na nakasampang kaso sa kanya. Yung paninira ng property ng KOJC, ganun din niyang si Erwin Tulpo. Mawawala din niya sa pwesto dahil sa citizenship niya na isang Amerikano. Kaya takot na takot sila na hindi ma-impeach si BP Sara.
0: Oo. At saka isa pa. Sige, sabi ni Rowell Claros, dati laging pledges ang dala ni BBM pauwi dito sa Pinas. Ngayon, commitment naman. Isang suntok sa buwan na naman kung mangyayari, naging matagumpay daw ang ilan ang budol na naman sa bayan.
1: Sabi ni Ma'am Ena Gray, PBBM, mahirap ka talagang mahalin sa dahilan na wala kang puso at pagmamahal sa bansa at sa mga Pilipino para kang kahantulad ng malansang isda. Hindi ka marunong lumingon sa mga tao nagdala sa iyo sa kinaupuan mo. Wala kang kwentang tao.
0: Sabi nilang gam na pula, hindi ako maniniwala sa eleksyon sa Mindanao. Ah, nabasa na yan. Basa.
1: Sabi niya Ma'am Mr. Sunga, magpinsan ba si Sindanya at Bongbong?
0: Bakit?
1: Kasi magkamukha ng
0: pulisan. Parang iwi. Hindi namang iwi ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Parang manirisim
1: niya. Lang niya yan,
0: yung pag ganyan-ganyan, pag niwi-ngiwi ba, manirisim po yun. Ha? Eh kasi kayo, kung ano na yung mga binibintang nyo sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Pero tama yung isang nagpadala ng mensahe na magsama-sama tayo. Importante po yung pagkakaise.
1: Yes.
0: Sa kahit anong
1: adikain, lang po tayo.
0: Kahit anong layunin, ha? Kahit anong mithiin, kailangan po nagkakaisa-isa tayo. Sapagkat ito po ay para sa bayan at higit sa lahat, para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kailangan din po natin itong pagsikapan na mapagtagumpayan. Kung hindi po tayo magkakaisa, kaya tayo pinagwawatak-watak, iba-iba ang mga pahayag, nililito ang taong bayan para tayo ay hindi magkaisa.
1: United Nations, divided equal.
0: Magkaisa po tayong lahat, panindigan natin at ipaglaban natin yung para sa bayan, higit sa lahat, para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Sapagkat kapag hindi po ito natuldukan sa susunod pang ibang mga administrasyon, maaring gayahin din sapagkat nakakalusot.
1: Yes.
0: Sa umpisa pa lamang nakakalusot na hanggang sa ito po ay dadali na hanggang sa panahon ng wala nang kinabukasan ang ating pong mga susunod na henerasyon. Pinatay na po nila at sila-sila lang po na mga namumuno ang mabubuhay, may komportabling buhay, may masarap na buhay at tayo ay mananatiling alipin sa sariling bayan.
1: Yes. Wala naman kay Mampang Alhabsi. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Habang nandyan ang mga magnanako ng politiko, walang pag-asa ang Pilipinas. Tandaan po natin, don't vote sa mga magnanakaw. Maawa kayo sa Pilipinas. Salamat po.
0: Maawa kaya sila o gusto nila iligtas ang kanilang mga sarili para patuloy silang manungkulan, patuloy na maging hayahay ang buhay.
1: Mula naman kay Sir Romeo Ochoa, salamat sa totoong tulong na ginawa mo sa Pampanga, Honorable Senator, nasabi Bobo Robin Padilla. Eh buti ka pa kahit Bobo ay tumutulong eh, at sa sarili mong pera. Again, thank you, Idol.
0: Oh, at saka bukod dyan, hindi Bobo itong si Senator Robin Padilla. Kasi siya lang yung mga siyang nagsasalita, bagamat Tagalog. Hindi katulad nitong si Erwin Tulpo. Ha? Na akala mo ito, Amerikano na islang-islang pa ang talsik ng dila, di ba? Oh, swear, sabi ha. Oh, eh, Pilipino ka eh. Di ba, Pilipino ka na dapat ipagmalaki mo na ikaw ay nagsasalita ng Tagalog. Eh, bakit ka umis ka po sa Amerika at pumunta rito sa Pilipinas? Eh, kung gusto mo palang maging Amerikano, kahit napikein mo, ha, yung mga dokumento, eh, nabuking eh. Ha? Sa Amerika pa. Oh. Tapos ngayon, kung magsalita ka, swar.
1: Tente siya, tente.
0: Iniis lang pa eh, di ba? Oh, parang accent na Amerikano talaga. Oh, edi doon ka sa Amerika para makulong ka doon. Pinaglolokon nyo taong bayan eh. Walang pinakamaganda at mas madaling maintindihan maging na mga kapuspalad nating mga kababayan na hindi nakapag-aral sa mas mataas na antas ng pag-aaral. Ay maiintindihan kayo kung nagsasalita kayo dyan sa Kongreso ng ating sariling wika. Ipinaglaban natin yung sarili nating wika tulad din ng ipinakipaglaban at pag-aalay ng buhay ng ating mga nangabuwal na bayani para tayo ay makalaya sa pagkakaalipin sa kamay ng mga dayuhan. Pero ang masaklap, alipin tayo ng sarili nating mga leader o kapwa Pilipino.
1: Wala naman po kay Sir James Dennis Almohano. Yes, tita. Little learning is dangerous. Ignorance of the law excuses no one, and no one or no man is above the law, di ba? Mula naman pa rin po kay Sir Honorato Gadi, puro kayo pamumulitika. Mataas na bilihin, nasa isip pa rin ninyo. Gipitin si Vice Sara. Takot kasi kayo na maging presidente si Sara at gusto nyo ma-impeach si Sara. May mga kapatid pa yan na lalaban sa inyo.
0: Tama. Ang dami dyan. Si Pulong. Si Baste. Meron pang iba pang mga Duterte diyan na pwedeng lumaban sa inyo, di ba?
1: Yes. Kasi na may endorse doon, delikado.
0: Oh, andiyan pa si Kitty.
1: Pag may endorse.
0: Isa pa. Di ba? Marami po sila, ang dami. Ilan yung mga Duterte congressman, di ba?
1: Sila
0: Harold. Mga iba pang mga nasa ibang mabababang pwesto diyan sa Davao, di ba? Oh, marami po. Pero sabi nga, kailangan batas ang manaig.
1: Yes.
0: Dapat yung pagpapatupad ng batas ay pantay-pantay. Hindi selective justice na nakikita ng taong bayan. Ipinamumukha ninyo sa taong bayan na kayo ay makapangyarihan. Nakakalimutan ninyo na ang kapangyarihang inyong taglay, ang posisyon na inyong hinahawakan, ay ibinigay lamang sa inyo ng taong bayan. Kasama na yung sweldo na sa taong bayan nang gagaling mula sa mga buwis, mula sa pawis, dugo na aming puhunan.
1: Yes.
0: Ang inyong pinakikinabangan. O kaya medyo isip-isip kayo, yes. Ha? Isip-isip, hindi po bobo at lalong hindi tanga ang mamamayang Pilipino para hindi makita ang inyong ginagawa.
1: Mula kay Ma'am Rosalind W. Yarisa, good morning to you both. Demolition job na mga walang modo sa kapwa Pilipino. Budol, traitor at mga liars, lawbreakers na mga leaders.
0: Harap-harapan na po ang inyong ginagawa na panluloko, pandilin lang sa kaisipan ng taong bayan. Medyo konti naman sana, konti namang respeto sa mamamayang Pilipino at hindi harap-harapan ninyong nililindang ang aming kaisipan.
1: Mula kay Ma'am Rosemary Sercuenya, gandang maga po sa inyong dalawa. Totoo ang kasabihan, kapatid ng sinungaling ang pagnanakaw kay BBM.
0: Okay, sige.
1: Mula kay Sir Pilo Villahermosa, mga tulo po, pagdating ng panahon namin, di rin kami titigil hanggat kayong hindi kayo nakukulong. Lahat kayo, Soto, Lacson, Kiko, Bam at mga kasama nyo dyan sa majority.
0: Sabi ni Sari Sueño, mapatanggal niyo man si Vice President pero kahit si Parito endorse niya, siguradong mananalo. Sabi ni Ena Gray, Amerikanong Hilaw, si Silvestre. Ha? Sabi ni Rowell Claros, tita, sa mga user at matagal na nagdrog-droga, ganyan talaga. Nangingihi ang muka. Tignan ko nga si Don Pepot, hindi naman. Kapansin-pansin talaga yan sa mga nagdodroga.
1: Mula kay Sir Bayano Ricardo, good morning po Tita Carmen and Brother James. Mula okay. Kay Mercedes Reyes, at totoo lang po ang nanggugulo, mga MPA sa Kongreso, mga makakaliwa, Dilima, Luistro, Ngiwi, lahat ng mga nag-file ng impeachment.
0: Sabi ni Sally Sueño, kawawang Pilipino, sumunod daw sa batas pero ang mga politikong namumuno at opisyal, di sumusunod sa batas. Wala na tayong oras.
1: Wala na po. Okay. Salamat sa Diyos. Salamat sa lahat. Salamat na kayo, mampunin ko, James Gojay, po sabing lagi din piling ganyan. Tama. God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, nagpapaalala sa lahat po ng ating mga kababayan, kumain ng tama, manatiling malusog, ihanda ang ating mga katawan sa mas maigpit na laban. 2028 national election. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
6: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
9: Bravo Dietary Supplement for Men.
8: Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya.
9: Bravo, ang bagsik mo.
10: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
13: BBC News with Danielle Jaworowiecka. Official projections from Sweden show the left-wing opposition bloc is on course to win a one-seat majority in Parliament. With most votes counted from Sunday's general election, the result is very close. The final outcome may not be known for several days. The Israeli culture minister has said he'll take immediate action to revoke the citizenship of the two directors of NASA, a documentary examining an AI-driven system used by Israel's military in Gaza. Miki Zohar said Yuval Abraham and Rachel Zohr had betrayed Israel. Ukraine's state rail company says Russia could have been targeting top European figures after a train was hit by a drone near the border with Poland. No casualties were reported. Another train carrying senior security officials, as well as Britain's former Prime Minister Boris Johnson, had passed along the same line a short time earlier. Oil prices have risen again in response to the closure of a key pipeline in Saudi Arabia, faltering diplomacy and attacks on ships in the Gulf. Brent crude futures hit $108 a barrel shortly after markets opened.
14: Officials in the Philippines say three people have been killed in a shooting hours before a long-awaited election begins in the southern Bangsamoro region. Police have blamed the violence on rival political groups. The poll will see the semi-autonomous Muslim-majority area elect its first parliament. China's capital, Beijing, is banning the possession of drones within the city limits. The authorities have pointed to public safety concerns. Donald Trump has announced he's lifting tariffs on Irish whiskey imported to the United States. He was speaking at the Irish Open golf tournament at his Doonbeg resort in County Clare. And in tennis, German